Saba salamu kuna tare da shirin Najafi ba cikin suna Tinubaya. Wannan waka ta biyu kenan. Shin wannan waka ya sunan wannan waka ya sunan na fim ko me kake tuno a cikin wannan waka? Tun lokacin da kaji wannan waka cikin suna Tinubaya. Daka muna dakon kiran ku a number ta mu ko da shi 081 00130349 zaman mai ta kamar ka 081 00130349 sai mu ji daga gare ku.